Captain Arden mo at ang tigang laot ng dapda pang lo. Sumutak man niya eh, pinakawang jero. Pangsin kanting awirat ko bawang ko ang nasa. Sipi! Paratung! Paratung na po! Titi ang wanta sa ibig!